madhehebu bilioni tatu. Hata kama watakuwa ni mabilioni mangapi, lakini alimradi, alimradi hawatii, hao wote wana